0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio.
4: I not regret. Gina Pulatin, me and Bar Guluan, why yet? Between my local dagger, one young Lumwa Lua, you look about a Kuluki River, how pulling Yamagina Mumual, Bambala Tinker, Yelogina Mumbera, in a comic and weather, buying it a little. Bar Wanda upon it, eh? Bar Wanda upon it, eh? Anya, worry, eh? Anya.
5: Da pangi tel ka wari di yoma.
4: Ida ko ay kira
5: ni ra ra mera.
4: Batu pangi dia. Batu pangi dia.
5: O pangi dia ka wari di yoma.
4: Lama daga lama ni ubang ti mera yomera. Koko ni malo tari tao yeteo. Ni anaga ribole ni omo kiri tura.
5: Ni malo nga yin. Tua tura wati ina ina ba yuyo. Kati yimbi ukala na konyi pe kongori. Gini pongi de patri
4: pongi de
5: da pongi de ka wori di yoma
4: baba turi nime nipa ati no ba ngara jani kona nu maro ma ti yo nen wori ba nyama nyama
5: ata ko ti ma pida ba di mo mi atu turi ma ta ta ko ti ma berba da mo mi atu turi ma ina ta ko ti ma pida ba di mo mi atu turi
4: ko ni mal yo ta ta to ni mal yo ta ta do wodi lo ba gor te ti yu cho te te ri kor Unita manye ni upono dali bele ro karo tiyo chunya dia piriya ro gaya lo gacho karo kana kana ba
5: kope at anana ba we ma we yu mi ato mama
4: arro go pura pa piriya ro jo dio ka chunya ma lo gacho anana kope cho karo kana kana ba
5: oh
4: ta do go dere chubo chi wale lone uga pura da go pinyo alia me di chi wale te di guli wale te pa giyo me do mi wi julu bilo wero chua bayang Ano kong kona nuang ajura le? Kumaning ah, kagwin kopi kami, kopi mato kami, kumaning.
5: Ni winyo ki wala winyo.
4: Ki wala ba ita mwa ya mwini ba?
5: Win ki wala winyo.
4: Ki wala ta yenya mwini.
5: Ki wala mwa mwini ba ya ba ya.
4: Kwa yi mwa mwa ke ti.
5: Mwa mwini ya tiw tiw.
4: Kwa yi la mwini ki di.
5: Nani kuli yore pe,
4: kuli lira mwini ya tatwal.
5: Tini yore pe,
4: ati lira ba ya tapotiri. Kali loka mwini ya tiw na, pe yi miyo kuli win ba. Kari miyo ngeo ki wala, nwi lure bura twal, ikoba ningo atat. Logata, atin kina pa ye, kobo ningo atata, long ming, tin kina patam, kobo ningo atat, logata, tin kina, koni nga liyo tata, koni nga liyo, atatwa wati loba koro, teke yu chot, lete li yi koro, kuni chaka nye ni oponi.
3: Iyom ye kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
6: kwa. Mar me pacho.
3: Iti winyo or radio.

akongari eka jadong denja to kama pinya ne peyo akongari eka jadong denja to kama pinya ne peyo gombe ya ye ni nga ne ko bodo akachi.

ni a pe yon. A kong dari, e ka jalong, ne jako tam a pe yon ni a pe yon. Ni mwa. Yo pe yon oye, ni nga ka, ne kopo no, ke chi a jiwi, wani e, ni o.

dia mi yongek ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM dia timo ginango. Government ni me NRM dia mi yongek. Dia mi yongek ngeje konge musaka musaka. Ndaba anko musaka musaka eneni antang yoki na gonyo. Ringata ko bile muno inwele antia lumu ni musaka musaka kari shwa ile eno musaka musaka gonyo ni ngopam koma nai musaka musaka ni gonyo ni ba koma nai musaka musaka ni gonyo ni wunu tuonu wunge yore musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba koma me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge don musaka musaka ni gonyo ni mari kuri komu dome.

Paladina. Kiko mabeka ma organ paladira boy mister. Hey. Ana ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi aber kitam en ko madam seki ko mai gwak ano. Hey. Kiko mabe, ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. Hey. Ikarma dan nana kirpinga pe mer nyanga mer. Ana tu gi chelu pe ne wa ei a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. What that you do cho ki mat. Cho oro wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me ki dan ki chini ku wa ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab do ka boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu. Nyakiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wa chi mana ye boy. Ana wachi luboy te. Ana ber kitam ne ene gwa mama ne piana chachi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chia ona ne boy. Luboy te. Ka ko mati put geno mo pe. Cho wachi muze wa ka wachi leba chola te ka pe ngeyo. Yin pe ngeni diang muti. Ana ye karuke. Ana wachi mana ye.

wetur an amete ki pende kwa madam se mister ti cho wachine ni ka kuore manok ikar ma cho do dugo cho kong doko ling ata ya kwa dwaka lokwe cha amone miyana wachi warbe an amia chetwa kama yene ti yene kara miyana no teo beru us girl pa one at anone chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mister a fuali tu loro nanga mudun ana wati luboite anna ber kitam ne katwar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e to wati muzeti makki ja lok an pedone done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam ki dong peba pe yel wi ya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala tena nya mo ber ni me chi pen ke ken chi bu nyoto du gore ka mena boy ki kome ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini kuwar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kumano mera anena a wini ka chowati ki dakana ni ey nyaki liri we gatwa erba ye ro majin ni yor yor wakir anu muze duguni no wati yo ticho duju weng awaje ooooh mana ya boy a yere dong pe

Janim gulu aladi ki guma be kan ma oring at kuno mister hey ana no kan yako cha oberi kama cha wajo ni ki kome ana pena wati nyake we dugore kam yana boy ma na ti kwene ki kanje ki guma be nyaka na tugu nyoro dugore kam yana boy ki kome ane akon dugore kuma mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don Luor magamagwa mada ana ji angit manok cha we nyake we koene kon he ikar manyare do bion mister ana we nyake we miana boi moti ot kan kele tien mo nyane wachi mo miana boi do ana we ka kumana yele don pe he ani adoni ot kuman mister ano kala megmo dole stylo tik mo maka enne no Chwene kono. Ane anu miyana boy chwe. Chwe mu wachu begi kome. Matugli chwinyo. Teng. Ikarma do amale kwa mota. An luor magama guwa mada. Ana wachu miyana boy. Mana yeyin. My love is not for sale. Leave me alone. Life is shit. Wacha yaro lamego. Lamego chere tu an ko komene de dane anda ka chere kelani wo malaba kuje ki kwan tiu na mon ma ti me kenen ana wati mod men lo boite ko na ne beti gangba ko no wa kwan wan kweri du jo wen ki guma be e kanu yab gang kwan pelu diro bana tie er er wi na ber ka dome ana ber ka wati jam mo ma be de da ma kel gang kuje tie wer wata boika en ka to er ba wa ci kel kon o lu to ne an ka o chobu bunyo mo ma no te ga kar wa ko mera ana wati miana boy dong chue char chamu chu market en che de den ti ga dwak gan ka ku man ba ti twar le ma war lal ay we we mala mal ana chi re won me da gan la dir boy o mera a quality lor na nga mudun he

mukwerwawo jajalo lima wora jaraweyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu de gachi wi met anan wachi a boy I leave na boy tang tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tikata maki luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka tam mate tiri maki luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omer ka enano Poko kala ni ki meja maki wiyo kome ki vanis te Kae ming itu era pa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo wara mista Ana wini ka chotu ki chaka lokne nan ba muze Ati ki lakir malere mo kan madak tau pi mnoni kom chao biche li kome mera mwenye ati pao kare Ana wacha boy ana bereka na ja yin kuma yor kara man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ni mer moñi cho wati dak taw wati mer mo yat mak loni klor kon yen ki pana de ene nan mi na tien o kir ene wadi ha aboy ana bereka na na gine way kon gen ki de kara man taib yat man yen ma buru kata kara a yele don pe do la tien an bana winyo ngwile mo tie yele kan tamne ka tiu ki yat ni ci olto ramo ke la la la mo e chowati muze yin ka gwa ti lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana winyo ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mate ka bien yo kan kan wang ma ti o dek man ya ka gu tu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni. Jang muti ni mo ka riyo na mo ka tel lagi ki bi kor ki speri gen ko ro. Jao chamo ni ma bere. Ari lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Wege yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Ari lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok